0: 9:35.
1: Ñuka wakunalla, shuk punlla Diospo shakpika, mana ña mandashachu, mana ña rimashachu. Diosta kazushpa, yaya mamatapis, oidos hidratapis, kuyashpa kawsangi. Wawkindik panindik, kuyanakushpa kawsangi, wawa.

0: Samachi Shimikuna.
1: Samachi Shimikuna.
2: Mai pitah kuti chishka kunata mashkakungi. Kai mundo pika tukui pachami imakatih musukta charingapag nishpa katirakunkuna. Imapis punjanta kashkawan, mana kashkawan. Chaskipah kashkawan, mana chaskipah kashkawan. Punjanta mashkashpa katiranaka chaikuiwan wanyuchi tukungmi. Tukui nyukanchikpimi imapis mana zuzaskata chinazatah mana tukurikta charina munaitiyan. Davidpah salmo pika mandak diuska shungumanta kripagja sinchi kakta sinazatah kashkata rurak kaktapishmi uijan. Salmo 119, 137 manta 144 kamaka kashnaminin. Mandak diusa kikinka kashkata rurakmi kangi kikin mandashka kunapish ima mana